Katapke he awhia ai o tua. Ai o tua koe tamai, tua koe aro, tua koe lau maare maani on. Koe toko tolu ka koe tahape. Katapke he kakai tu whanua e whanuani mono kautaki he kua hili, loro tonga pe mai ka. Katapke he ilo e langi vai langa ka maare noa tupo lai fita. Moho weki. Watau ki a mafua e sko bafu ka o ma muri ki tonga. Tuk fai ka o ma e kautai fotnua. Watau ki e fai fukau e vahe ngā. Wala mot palo. Isea e ko silio. Se tuata lahi ka o ma e kau se tuata. Ka maasi ngahi whaamili kotoa be. Oe vahenga ngāwe. Ki hasola mga vūlangi. O mou lea mai. I he whakauha a pungpungini. Tala ngata hei te au whai ki tua. Ka e taa ke puke whainga maari eko ni. Ke whamonu. Ai koloha kua ulawe ai e pungpungini. Fie fie ake tai tai lerei ki mō tōlu. Ihe wafa ho tau eiki ko sisu kalaisi. Ke tau lotu. E lau maari e haere mai. Haere mai. O ke whakamānau hake ki mō tōlu. Pea ke haere mai. O ke ngauhi ki mō tōlu. Ke mau whakaongo ki he wholofola e a Fiona. Ke mau tupu, ke mau fua. O hoko koe koloa maa ki nau tolo e kau mui aki. Kau mai mua he ngā weanga e honi. Haere mai o wholofola, pe ke whakarea o wholofola. Kau hika mau hoko pe koe kau whakafonga pe. E wafa alo kwa sisu Christ kako mafua mui. Amen. Fulafula hei mea kumata aki e tau lotu, mo tau fafita. Yo tau eki. E pungpungini. Fang yau maa faa e fulafula hei mi. Fang, noa faa ke tau. Lau maari e mea mai a fei tau lalo ki au. Tari ak fei ngani hawa sila iau maau. Tā pui hau ata mai o ngauhi hau whare ai. Ka pau koho o ie ko gamata ngāwe ai. Ofa ke whai whai atu pē ke whonu hau ata mai. Mālo pē e ni tulu tā. Kau whie mauha moana. E lau maari e top tap. Fua mōni ki he fo. Ke fu o ngoi o hau e heu ata mai kotoa. Kau toki ilo ilo pau. Ko ke whakahoko au. Ko e wholawhola e lau. Mai ngā weanga e honi. Hai e ko spedia si sukalai si. Iki tohe mā tiu wahe ngu furu mā tolu. Te ulau ia me he ula ki ke hiwa e ko ngā. Hiki me iai. Ki he hongo furu mā walu ki hono ua furu mā tolu. Ai au pe he hono lau. I he aha ko iana e loata si isu me he whare o ne nofo i matata. Pe whakataha ka te iha ngahi. Ka kai toko lahi. Ko ia nā ni he kai ki he waka o nofu ai, ka e tū e fufkataha i he mata a one one. Pea nai lahi e ne leha kia teki nau tolu i he ngahi fukataha tā o pehe. Ko ia ni nai aroa tuha tangata tūtū i ke tūtū i. Pea e ne tūtū i nai ngangana ha tenga ni i ki he vehara. Pea puna mai e fuka marupuna o nau kai o osia. Pea ngangana ha tenga ni ihi ke ngahi potu maka
ai nai kai ke loko lahi ai e kere kere. Pia tu ai e ke mo e ne o hake. Kau hi nai kai ke matolo e kere kere. Kai e hano hake e la a ne bela hia. Pia koe mea i he i kai fai a ka ne mate ia. Pia ngangana ha tega ni ihi ki he potu a kau tala tala. Pia tupu hake e ngahi a kau tala tala o ka asia ia. Pia ngangana ha tega ni ihi ki he kere kere kolele i. Pia fua o taki fua te au ai ni ihi. Fua no fulu ai ni ihi. Pia fua tolu mo fulu ai ni ihi. Koia o teri ngā kene o ngoi. Mese on fulu maa valu. Pe mou whanau mai ki mou tolu ki hawhai tā tā vai tangata tū tū i. I rong hataha o ku whanongo ki he wholofolo e pule a ngā ka i kai tau. O ku hau ai whiri o whaao e mea na i tō ki honoloto. Ko e nia na i tū tū i e ve hala. Pe ko ia na i tū tū i he potu makamaka. Ko e toko taha ia ku whanongo ki he wholofola o ne puke fie fie rewa ki e. Ka au i kai hanoaka ia te ia. Ka au ki whakataimi pē. Pē au ka hoko ha whainga taa pē a whakatanga ko uhi ka wholofola. Pē a tōu ki a rewa. Pē a koia nai tōu tōu i he potu a kau tala tala. Ko e toko taha ia au ki whanongo ki he wholofola. Pē a koe loto mo ua ki maa mani. Mo e whakaheke heke a koloa. O ku kāsi ai e wholofola. Pē a ne tai fua. Pia koia nai tōu tōu i ke kere kere kua re rei. Ko e tōu taha i au whanongo ki he wholofola pia tau. Pia ko e nia o fua, o fua te au, ai ta fua o onongo fulu ai ta. Pia fua onongo fua tolongo fulu ai ta. Tau ngata mea he. Vesi manako kuloto ki whai meha ki pōpou nō nō mō ki tau tōru he ahon. Hā pe ia he kōsperi nei lau, kōsperi a mātiu wa he tātoru. Pe a koe uofuru mātoru e kō ngā. Ai au pehe anō lau. Ko ia nei tōtō i ke kere kere kore rei. Ko e tōko taha ia o whanongo ki he wholawhola pia tau. Pia ko e nia o ku fuo te au ai ta, fua anu nunga fulu ai ta, pia tau nunga fulu ai ta. Ai haki ka veinga, o ko fuotu ke whamaunga ke ai ki poupou o e pungpongin. Mā tiu wa he taha tolu vesi hiwa. Koia u teri ngā kene o ngoi. Pe koia u teri ngā kene whanong. Ka vei ngā e mahina. Ok tau i kuna kotoa. Koe ofa pe a kalaisi. Ok tau i kuna kotoa. Koe ofa a kalaisi. Le sone a honi. Taha pe neha tala noa mahino mo ki tau tolu siasi. Ai tala noa whakataata ki he tangata tū tū i pia moi kere kere whā nei whaia ene tū tū i. Tala noa si isu ia whelawe pia moi anga e tau nofo hifo. Ke whanongo ki ene wholawhola. Koe talanoa e tangata tūtū i, nofo taha pe ene whakamamawha, ki he mahu inga, o e whanongo lerei ki he wholawhola ai o tua. Pe tau tui foki ki e. Ai tui moe lau maarie, nai mau he tangata tūtū i, i he kere kere kua rerei. Koe toko taha ia u whanongo ki he wholawhola pia tau. Pia koe nia u ku fuo te au e ta.
fua no ngo fulu eta fua to ngo fulu eta aia ko tau ki bes marangai ko ia utelinga ke ne ngo pe fanon ko tau ka veinga pungpungin ko le fra mamba fa ma uinga o fanon ngo ka tonu e te whanongo, pea e tonu e whekau, o mai kia kita. Ka hala e te whanongo, pea koe lau whanō e, e whekau ku omi, kia ki tautolo. Ka tonu e te ongo, pea kune omiai e liliu, ki ho tau loto, ki ho tau lau maari e, pea moe tau mōi. Pea koe pōreia mā ki taua i he pungpungini. O ku uia i ki tau tolu, ki tau tari aki, ai wholofora e o tua. Ai loto o kuanga mai vai, moe loto o ku hanga maarie, o tuha pia mo tau, pia moe wholofora e o tua. Tāna noa whaitātā ia e honi. Taha piha tala noa mahino, mō maheni mō kumoutoro. Tala noa ke tangata tūtūi. Malanga niena e whai si isu. Kei tū matanga e fukakai. Pena e whainga si isu ke whakamahino ke kumoutoro. Ai pureanga o e o tua, peko e pureanga e langi. O ku whakataata ia ki hatangata tūtū. Nāne tūtū e ne ngahi te ngā. Ke ngahi konga kere kere whaa koe. Koe kere kere ura ki. Koe ngahi vehala. Talamaina e puna mai e man puna. O kai mo tosi. Mō mau mea tokoni mea ngahi tenga ko ia. Koe kere kere koe nie kune whawhawhongai. Ai whaahinga ka kai. O ku loto whewheka. Ai whaahinga ka kai o tae whee tuku loro. Ai whaahinga ka kai o kui kai ke nau whee whanongo mō whakaongo ki he wholofora e otoa. Koe whahinga ka kai u nau whanongo pe ki he wholofora e otoa. Ka au i kai ke i aiha mo moi mahino i eta. Tau pe wholofora ai, pe foki. Hiku a ngā pe ia. Nei kai aha, tenga i eta. E mo ui. Kau hiko e ha. He na e tō oie ke ngahi potu o whewheka. Ke ngahi loto. O kui kai ke nau tari ai ko Sisu Kalaisi. Kaha tā puni he te wolo ia. Aho nau ngahi teri ngāmu ho nau ngahi loto. Ke e uana anau tari. Ai wholofora e otua. Kere kere ho noua. Tala noa ia koe. Patu maka maka. Nei kai fulahi e kere kere tala mai. Nei tuai e kemo e ne oho hake. Kai pangona e kai matoro e kere kere. Pea ihe alu hake e laa. Ka uhi nei kai loloto honu a ka. Koe mea nei hoko nei mate. Fratata e kere kere e. Kiha ka kai o unau tari fie fie be. Ai wholofora e otua, mo whanongo ki ai. Ka au whakataimi pe. Whakataimi pe. Hoko mai ha whakatanga. Hoko mai ha whaingataa. Ka uhi ko e wholofora e otua. Pe te nau tū kia lewa. Pe te nau whakafisingai. Pe te nau i whaka i kai, pe te nau hola rewa. Me he otua.
Koe kerekere hono tolu. Koe potu talatala. Kerekere koe ni ufa talatala ia. Ki haka kai. Oku nau whanongo ki e wholofola e otuwa. Ka aku nau nofo ki nau tolo roto mo ua ki maamani. Ai ngahi mea koloa whaafu ofa. Oku nau mamata ki ai. Ai whaka ofa ofa pe moe masani. Oun mesi. Ai koloa ai paanga. Moe hanga fua hano ngahi koloa. Tala mai. Kuahi koloa nonu mo vete. Oi maamani koe ni. Koe kakai ia unau nofo. O roto mo ua ki maamani. Fuatata ia kia ki nau tolu. Ai kerekere hano tolu. Koe kerekere ia. Te koe potu tata laia. Kai kia te ngai e tupu. Aroha ke pē. Tata la ia. Ka asia ki nau tolu pē nau mate. Kai kia nau fua. Koe kere kere hono whā. Koe ia kere kere kua relei. Whā tata ia ka ki nau tolu. Oku nau whanongo. Ki he wholwhola e o tua. Koe kakai o nau mau e nonga mo e whie maari. O nau mau e loto hanga maari. Mo veke veke. Ke whanongo ke he wholwhora e o tua te tau. Ko ki nau tolu ia. Tala mai o fua ano o fulu. Fua te au. Mo fua tolu mo fulu. Siasi e ahoni. Koe pōre e aho ni. Ko whehe kere kere o utai ai. Lawa peke te tak taha tala. He aho ni ai kere kere o utai ai. Ai kere kere whika ula ki. E ngahi vee hala. Peko e ngahi potu maka maka. Peko e ngahi bao tala tala. Pe koe kere kere kua tāo. Te ke lawa pe o whakahoa he tai nimi. Aho mo ui, mo e mo ui. Ki he ngahi kere kere koe ne whā. Nā ku tā roto mo ua pe. I he ngahi koloa e maaman koe ni. Maho inga e tau whanongo re rei. Ki he wholofora e atua. Maho inga e tau whakaongo ki he wholofora e o tua. Maho inga ho tau ngahi loto ke whakavai vai. Pea tūri a se tāre pe moi te moro ke aru mama. Tala mai he kawe inga mahina koini. Oku tau i kuna ai mea kotoa pe. Ofa bea kalaisi. Ofa ia kalaisi. Tala mai utau ikuna e. Ikuna ia ke fili. Ikuna ia ke maamani mwano ngai koloa. Ikuna ia ke te woro. Tau hoko ai koe kakai. Oku whakahoi fua ki heo tua. Tau hoko ai koe kakai, o ku fua, fua te au, fua anongo fulu, pea fua tolu mo fulu. Koe haa no ngahi fua, koe ofa, koe merino, koe fi ofa ofani, koe anga moko moko. Moe haa fua, moe haa fua, e ngahi fua ku whalau mai. Mohono ngahe le rei. I he wholwhora e hoi. Koe whaka amu ia. Ke tau fua. Pea ke aonga ngahe fua ko ia. Ki he kau muiaki. O unau mui mui mai.
Pa fitai beke o toa apu hiko ki he kau mui aki. O unau mui mui mai. Pa fitai beke o toa apu hiko e folofola.

La guaya ai kauhiwa koe a me Australia, pai te taimiri tau koko atu ki he waifonua wawau. Ai ko wakaipu mahautoe pe tauhiwa e tolu nai, pe wha, pe a kakatorewa, e tau kātuanga koe a poni. E te mingi ki tau koko atu ki he hiwa waifonua wawau, ai te nau hiwa atu ai, aleluya, medley, ai koe whaihiwa ko sa te ki ai polo. Mā tai pe whamalo, mai rato honga ia ke ngā hitokoni, ke lawa koma whola, e kātuanga senturi ua lotu ki wafe ua no. Atu e whamalo ke whafunga wharelea atonga tapura ki te wita puloka mo e kōsilio. Pe fo ke whafunga wharelea atonga tapu ua, ko ona polose misika mo e kōsilio. Pe fo ke whafunga wharelea atonga tapu ua no, ko whane fitu wafe fotu mo e kōsilio. Pe fo ke whafunga wharelea atonga tapu fitu ko piwen piukala mo e kōsilio. Ika inga alo fokia fawafonga wharelea tonga tapu walu. Kako e ki pare mea le leo. Ko Viriami Sisfa, Ko Viriami Sisfa mwe kosulia, ai koe fawafonga ia tonga tapu walu. Ka tau hoko atoipia ki fawafonga wharelea tonga tapu hiwa. Ko Steven Tomo ua mwe kosulia. Pea pehu fawafonga wharelea tonga tapu mwufuru. Ka ape lehi lanmata mwe kosulia. Fawafonga wharelea hapaita haua. Simon e kapita ua wuki mo e kōsulio. Whakonga wharelea hapai tātolu e sa whela atu mo kōsulio.